akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nza kakwajina krefi nnu amfere radio kominote la wadoloti tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen na anshire anufo tukumba na afama antanafo mkere debu dede chikanu na bukurufayo jingo mwaya kumvi ani antanafo anwa kaide kosisifu Benjamin.

akoro biepapana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nza kako jina krefi nnu amfiri radio kominote la wadoluti tangarafu nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshiri anufo tukumba na afama antanafo mkere bebo dede tikanu nabukuru fayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.

akoro bie papa na ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfiri radio kominote la wadoloti tangarafu nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshiri anufo tukumba na anfama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa ka ibe kosisifu Benjamin.

0: Kilifin zami tiabra na nimoke radio community la wadro tisumu ya kumvi ya bra ngona abla nani ngona abla shen abla shen geraba ujuen la
1: Allo
0: Nam na sorti che Ah Jules Magid sino ama afro mama mbojwe mo Surada Monday
1: Yalla,
0: okay, to Edwashi. Bye bye. Walaikum salam. To yetana for Jules Magid Jabakati. Trois maisons neka Edwashi na Iwanshi. Hello.
2: Hello.
0: Na sochi she. Yambo ni ane jumati la fye. Yeshi barak pabona. Bara feme.
2: Asa
0: doro le. Nam bara feme si obi le. Nam.
2: Abi tangi bara tangi bama ngu sabahe nam.
0: Bokere kote ati oni. Nam.
2: Abi sabu kete pere.
0: Bokere kote ati le o. Nam sono kere ati. Nam. Nam. Bukre kwata ti oni. Na.
2: Igbo obara na
0: Matima.
2: Igbo obara.
0: Na. Igbo obara. Okay, okay. Jeko obara. Okay.
2: Ambra ka de go
0: na Te shining medicine. Na. Bye bye.

0: Alo.
1: Magoti se.
0: Lafiya nse na secret lafiya.
1: Ebe secret se.
0: Gbaloko.
1: Awi agama ilade file.
0: Wey. Yene le nyoti lafiya.

0: nasotishe mboni na sokretishe la fialo tanti afwit na bukere kwa tati la o na bukere shio sole na jedo ashe
1: kama bukere mdo
0: na
1: ishau ni ila matu
0: bukere shio sole
1: ndam fayi wanzam de ka
0: nam
1: de tabloni
0: krati nam
1: mama ko telo
0: nam
1: mana mu zambra ra ji ko
0: je do shina yo an shewo
1: ko ke ti ala san
0: to
1: kana na nomba ke moya mu tawo
0: matima
1: kana no ba ke moya mu tawo
0: okay
1: ji ala san
0: je do shi mede shirele bye bye.

0: Halo Mushi.
1: Nambo ao.
0: Ani njema chia.
1: Yambo na sote chia.
0: Aisha, unishwe chia.
1: Yada njema chia. Nam.
0: Namusa. Namusa mana.
1: Namesi osula o.
0: Musa na chinda kubatiana.
1: Nam.
0: Kura fakura fakura kuta kuta njia bure.
1: Nam.
0: Yema blasha.
1: Amio.
0: Musa ndo ba ni njia kwa nini?
1: Bokere si osula.
0: Ato paruka ba ni njia kwa.
1: Bokere poko tati o.
0: Ba ni biye se.
1: Nam.
0: Manya mo te ba ni
1: biye. Bo kre sho sole.
0: Kuma na ba ni biye se mukarare.
1: Bo kre patati.
0: Ana ko ba ni biye se mukarare.
1: Nam.
0: Me fo sha te fam kare sarare.
1: Bo kre sho sole.
0: Nam. Mo ni amon darani.
1: Nam mo ti la.
0: Ko nya bi, ko ya bi, ma na ta.
1: Bo kre patati la.
0: Ngwango fo.
1: Nam.
0: Tara fo ka pe sarare.
1: Bo kre sho so.
0: Nta yem me kweta be manle.
1: Na mashima.
0: Nta amaya so sa kala ma.
1: Okay.
0: Abu ma danga danga de kala ni dia sa to ki.
1: Go kreti.
0: Nge bu ti yo ku ya sa mi shiga.
1: Na.
0: So bye, ye man ko.
1: Na. Ye ma de shire o.
0: Na ni chi.
1: Na bye bye.
2: Restez branchés sur la voix de Loti. Ne zappez plus. Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.
3: Écoute, écoute,
2: écoute. Radio. La voix de
3: Loti. 104.5.
1: So here to come by a comma, Tantia Fuita, Yabo, Yabo de Ca,
4: Anima,
1: Tantia Fuita, and a cow.

mwebe barani biyesu radio communautaire la wadro titi fom yenga radio netana fom biyesu bisa nkonkone ano yewe krefinzo miti abrasani na yewe nyuma mana na sara sara nkonano yewe ileble shenche na nyuma yikasanga juwe yefa nfalabari bui wesano nekwa kino na yefa majama kerele mwewe etana fo kachan krechen sanga kre sanga mikonya yoyiko nefala baribu wesa nekwa kinefama yenga chichiriso ye tingiso ye tenama gutriyaso na ye kansha chamfame kuri nguru ni ashangu yifo adike kremi jiribu wa shesu ni yiku ya jiribu wa koro sabi koro sanga bi koro ye kansha ya dea shea ule kuri ye wian shea dama kwa kwenye nma kongwe sanga bu itara gande njini teramano yiko tiki gande ni nye waro kere sanga trivyo famno dama kami koni Boating game from no affair, Sanga, and go from no. Doing away. Jashida very bill. Boy, your father, Yirimikoni, the Maka, Yiride, and go to go where we're now. Ye can she, Neshiri, the Maka, Sura to go soon be. Ye can she, Neshiri, the Maka, Ye Kurua, near Sura to go soon be. Yang I can she, the Maka, Ye Wokongwende. Each may call a friend or to associate Yirimikoni. Sanga bo kunya ofe sanga famino eso shiri amma sanga be kotki ganne be kon nan ni woro kere ko kwati ye kuro sanga trife famno be kon e shiri ne fama la makom be anuma nyini sanga ne ni bera bangar manno mi kun kotki ganne ne la makom ni ba sanga manu be kire ka bane dunya na paki to la makom ni ba kurman dio kire ka sanga bo mi kon ya kira ma bo fa ko badrunya awrutana awi resula to so shiri ne fama nyini tana fam kare barani biyeso yanga mpamfane kotu nsunguru yanga mbuke nkotu mpem tarawam kufato mbiye mkirupati na kufato yanga mbatumadeleke mkirupati yesu shiri mikoni yetanafo mkirupati wako chieme yesu shiri mikoni ikoyobu nima ikoyobu gafara ikoyobu rahma ifaja natfaridawusi nifabawuru nifaja natfaridawusi kwa ula norbo fankuma nuterikibu fankuma yikoshi bukunkun kere amufo yashire na fama yetrefo ke trefo bibo awuro doctor nya biya bari barani biya sobe shibuni be shima ke de tikano yanga lafye yiri tie kurwa tore yiri tie pofa yesu shire na fama trefo kere trefo adama de ye kere ti trefo mu yana tia yanga barani biya so fe de tikano batman de ke kuba tuanyu no chifom yanga su shire me koni yanga we yedem fanambe yedem firmani be yela makombe ko kabata teteke esu shirimi koni woroti lafie mafwa woroti yanga ngogula fo esu shire bibirebe na kurushi ye tana fom krepka chang fo be ko kabala mabongo na falafie na fawula bongo nenu ye shire ne foma la makom bibu dan saraka solo dongu de gogbere yirfa fa ko de su shiri ne fuma baran biya so be ko ka bo nyina wo shawron do mi kone su shuru na shiba mu fana yi bofti do ye shiri ne fuma etana fam baran biya so da makala yan chen kren de ko fe ti fa fa yu ya firi ya tore sa biya fumboro yenge ko ulano zino bakaso angomano kumano yenga wi wala monano de ke kere bo fe ti fa yenga no kumane kono ne yiswe baraya ngaramano de ke kere bo ko fari baran biya so Yesu shere mikoni dikibwe nye ula barkanu yeba ula unlafye ye jini lafye. Yere bwe nyamba metuko kupani boro ye dongo inyangula maure su shere mikoni woroti ye nesufwe su shuru na nye ye la moshikere. Anye bukere su harisanga bukere ba ula unlafye dikibwe banye na ye kuruji ini lafye. Ye shere bebebe nefama ye la mkumdongo bako kupani boro ye ngawe ibarani bia su mikoni woroshi. Ye woroti ye kanda ufu ye sushuru ye ni ya mawe gurumbiem ye ni ya mambara mbeke bako kuni boro ye sushuru ye nga woroti kanda ufu tuye nga boro kweni birishi ye sushuru na bukanda boro kweni ajake buwila bake ye sushuru na afama la moko mkere afama emba ye ni ya mambiem ye tanafo mkere kwa bako kuni boro adena mkere mkere batuye nyilafye yanga way moy babaran biyeso radio communautaire la voix de l'otitifom yesu shere ne fama yofa baran biyeso mi koni shibam fani mabawir kwa dua awir kwa dua yesa kere bo kora ne shere fama boto yanga ufo baran biyeso mi koni shibam ufo imama awir kwa dinam ni kurba kesano
na yakuru teramne efam fashe andan shin yar moti matmamo yakura wirik ba me kura wirik ba batmamo kura wirik ba to fa yere fasanga yena mbere kre fo baran be so me kone shiam fo ni me wirik ba yanga mo ba baran be so radio communautaire la wadro titi fo me suda machina yeyo amanche yewo krefinzo miti abrasan ningona radio communautaire la wadro tiso yanga la baribo iwesano kongweno chikireso na yapakino na yefmamo ya bakere yanga ichi ninge meni labario yeniwa sanda salama bi iwogono yiresume labaria ka yekuruko ato yekuruko yanga boto de kuruko mne bo yanga ikoka kuruko kankam wono bo yafebo saga kuruko mbam fenamne sungurum de sarawa bi osube beta fasane komini ne krofa yetangrafuni am wafawulan ne to nga ni ne korku kankam ye bo frebo saka sagana bo ila chinkala zongoni to gande ye ni wani yenga ikori go anuma yenga kumungu gosu ye kore kumungu gosu ni ye nyene ngen tora to nga ye ni wani washima dikbe ni ne korku ni ñine botona tobe ko kanyine ko kurku kankam wono bo ye sana bone fedebu kasagani otobaraso te ngani woni ne liki kerebu kuru nene ye nga gomso magazin kerebo ikoni nene no bodi kibo faninge mo fashe bene anka o sanga bideno te nga gosso fe woni ne magazin no ye nga o manyi nene ngeni to jande ye ni woni su shere anuma skuma lori be uleri irina yeshua deji de lori to ye yeni wasanda salama yesu me kun kun kere la bari subundori ni fuma mo ba kere jande ye shimbam ne nimbam ye kere ti kuni fomo ye ti bulari tarafa mo to jande yeni wani ni ngeni ikoru no sanga bide no shima kaba we she ye nga sono kere na sono kere de sanga me ngono so ye nga lori bo ya konke ni wara firi wara e goro barani wara fi kulkun saboton sa biko kai goni ngewono to jande su shiram mo isfanye meni fashiram jande o shima ka bawe yenga ningeno meni shebriyo yengo shima ka kasanga bede ningeno wo kura shima she yenga bukerefte gomba ne pata pata nsoni na sono kere kwa wuruni yenga bayia fashe be ko ka be afa buide o fe nyene ningeni to jande ye ni wa sanda salama yenga jina fene me kun kun kere la bari jande go barani biyeso yere bo anuma ye kun kun kere ye kore kuma go neko ka yewulari yeshua deji de lori to nga jande su shiramo yeni wana yi boto bi ko ka ikurko kanka wono be wula chikara be beri be fere busa gani o sanga be deno yenge imala baria yerebo yenwiri woro sanga de ngeno na yakro ma yetnafoni yakro fere tangara funya masu yanga ablangona ablamo kweni jen abruno ni jen abruno ni no abrangona abramo kweni jen abruno ni jen abruno ni no wala yakro fere abrangona ni ko boroni no abrashani nzo abrana neza abrangona ni ko boroni no abrashani nzo abrana neza jande jande mweba yenga chikala baribo yeni wana ama buka ofa ama yake fakpa kenule ye kembere na yesu damashi na yeyo amanshe to yenga buibuka su ya tanafo na ya ismael na ya ismael abewo zaradu nyenga fako yego fofore nshindo kufofren shindo ya tanafo mwa yenga fako yenga mishini bamba kambi odoni kuka bafaya buwe njia buwe ama meteni yeni wa mwodo debu mwo te sumela bari ka anuma kere fako kirifi burusanga yenga ya jana mwenyo nyaka ba furo nyamano ba tini nyama awula boti ba shimari kibu bafa to yenga ajana nyoni chibwenio ni wa yenga bweni ni iti bwebriyo ama itano itatano yenga chikirusu fako ikono dika ni itano fako ikomi dika
ni fako iti deka to ni kake tano e tano fako ikuno deka fako ikomedika ni fako itere awadika to nga ngosune yirena bongweni isma iti bwefufuyo isma itano fako iswim deka iswim nyonkere deka itano fako inyumba deka na itano e tatano fako inodeka na fako ijanankere ya shengo ajanani kwagwadika itano pebri fako ashengo to jande yeniwa na ya ismaila isushire kunkonkere jande bweni iti nyamano ni bweni ni ili wo nyamano ye wati tika bongombe isusuni wara isusuni bukere awula buti ye shwani shire kunkonkere jande do nyabarani bieso ya tanafom kare ba ngudo nan ci janna tafom wara anto a jannam ya nga jande bamne akon ka ba sanga be deno wara be da konan kan shi akon ka babo awlano jande yeshua ne shire kun kun kare yeshua ne ismaila jira boy ko kay ngun ina jannam ne ya nga yeshi nyame mene mo bere bo nga bayan ci labaran sona bo fere na bo kuro fa nyene a jannan na fama da makay ngun so makwe to jande ya sushere nyemema ye ningeni koka yoto nyene nyeme sambe sano adena nkuru firi ya niwani na afa nyene ninge mfame ye nga itangara funyamana abrango na ninza mkwe ninje abranyo ninza abrasa ninyo abra ngo na ninza mkwe ninje abranyo ninza abrasa ninyo wala ya kuru firi abrango na niku abranyo ninguana abranna abrangwana nina ngbeni ngwana abrangwana ne kon abranyo ni ngwana abrangwana nina ngbeni ngwana to jande ye ngebondori soa na kruti na ama yela bari nziko ka nyina janna ne osanga andeno be yesu da mashina yelo amanshe jande ya nyisma yeni wabe bondori fame fa ka jande kwa kila bari no na famam yirina yeshua amado kasim filani sume labari ka ne ka nyoma ini ngwebe bari zarafin donye na bato moto yenga yeshua laji abas bibere to bato moto ni yenga bato moto nyweni na woko gbongbe fakoto goni je de fieri mbido yenga yeni wabe to dire bere tek bakabe bubere do tana bere ke di dire ne ka direnjino ifa bufa bu moto fagina bere e fabuka moto kereso yenga moto kadashi ni ye carte bo ikuru fatumba ye kerewo moto kerino ye nga ifaula moto suiba yaso jiren jibrini bani bafa moto ni bajuri ngu moto ngu moto kerini te kerekana to washima be afa buide o yi moto kerini buikoka ye nga moto nkadashi ni carte kerewo nubere to jande ye ni wani shire jande ye nga nzikoka ye fa nyine ngeni ye fa buide ya ye fe nga tanda obere anyuno ta obere ye fa buede ye nga chande ye ni wane su sheria damaka moto nkadashi ni karte bo ikuru fatumba ware ikuru fanate dike bo ikuru ye nga ikere moto kreno ye sona fa sona iya ye nga la, ima labare jande mweba ziko ke tande fa nyene ningeni ye kuru ke fama ye shuwani ye nga ye kuru feri ya nitangara funyamansu abrango na ninyo abramo kwe ninje abranyo ninyo abranyo nina abrango na ninyo abramo kwe ninje abranyo ninyo abranyo nina wala ye kuru fere ye moto fita be fere Dr. Bawa Dr. Bawa ye nga yiri nati yiri nati monte moto mdo ye nga laja basade moto tobili do itangara funyamana abrango na abrasa nizo abro noni na abraso tujande ye niwa Amado Kasim ne mam dori adene kun kun kare kuru chenji ko kebe ta nyine ngeni wara yemini efe na ye kuru farado wara kuru famala jabasro na bo imedi so bu ferina bu fame da machina ye yo amansha la bari bo ibuka so yanga ichi she gure bo la bari yo ye tana fo na kunwe nuhu gure bo ichi sadore tieba fame ye tana fo na bari yanga da kunwe nuhu yirbo ichi sadori cheba fobiele ya tanafo na bari be una pieko
Yeshua sheka bi wanzara kotobo. Yatanafo nakungwe alasani koko bi usaduri tieba. Yatanafo alasani adam bi usaduri tieba. Yanga bereva jina fin babo komisina tala bofara la wadrotin na fada mwe bakarashina bu yanshe da makanga shanyama. Yakun konkare bosubwe shejwere da maka Bosu da yashina bu yanshe na maka yakun konkare nga shanyama isanga nube tala sangambo yanga ngaramano wala lekeno na yeni yanabara yeni kme tanafo Boche gom boke besono kreshi ya shirama doma omokrosim yani omokrosim ni dunia kwa kare kino krefinza sanga yani ni ila fabro mo kwen zami konfe korofa shirima tenga bunga bode ya shinabu yanshe na botinge suna buwe kreshi yore yere buwe krutine bari ngashanyi mambo sude ya shinabu yanshe yere buwe krutine babu kabu na mkuru yure ni sutura yenga ngashanyi ma ye busu shire mikone tue kunkun kare kare kwa namu yantinge su na fasha jwere na fatumu ya bakere wibakuratima ngeramano yeni bo shegu mbuke umukuru simde shegure ni na itinge su na ibubu shegure tabunga yafanyi shegure na fatu nangwendi fanchoba bi usaduri tieba yeshua soroko singari saduri tieba yesubu shegure do unotanafom kere ya ngwe ya bukari unotanafom kere saduri tieba nangweni sifu saduri tieba babaruna saduri tieba momoni be unandike unotanafom kere ebe anwo chambani lika bunga yebo anshegure do karikibo otu yetanafom le yetuko fanyini shegure labarini na yefato yanga yetanafom yeba be unandike unotanafom kere yesfanyini shegure labarini na yefato ankunkun kere yetanafo ali be ojoni unotanafom kere yesfanyi labarini shegure labarini yefato ankunkun kere yetuko ma labarini yefato yetanafo salifu be okere bongo Yeshua nao unomba mkerebe wangbandi Yesu malabari do Yesu buwa nshajwere ni karikibu otu ya tanafosa duritie bafumle yeni bushengu mbuki bubushi umukurusimi ya shiramedo makoromano alikeno kerefinza sanga mabakuni yeni ndabari garamanu kare yenga shiramandu endiansu saduritie bado ebunga yibobu kashajwere suwa dene kurutia yafanyi nshajwere nefatu ya tanafosa salifu garabongo Na u numba mkireba mwangbandi Abbas ba wana gangwe subu anshi jore dana kuruti Yatanafo sayebo bi unandiki Yatanafo pibajo bi okumungu Yatanafo ishifa bi okumungu Yatanafo alaji usuma asuma Unu tanafo mkireba mwotadiri Yesubu anshi jore dana kuruti Yatanafo razako tadiri Yatanafo mbiba bi unalugwandi Unu tanafo mkire subu anshi jore Eshwa lasa be onalo gwandi. Etana fo blangwe onomba mkreba onjalondi ya krashidika ya subu anshe jore dona nkruti. Etana fo afo jalondi ya krashidika. Yeshua uchefa mbari jalondi ya subu anshe jore. Etana fo dadi biyo padori sangbana. Kwa nam biyo padori mamshi ya subu anshe jore dona nkruti. Etana fo kongale. Konga padori mamshile. Etana fo kufika biyo ando tombu no tana fo mkere subu anshe jore. Koko Ibrahima ba mchirikweni. Yeshua asirikata bi iwo yenga chirikweni ya subu anshe jure. Jabara kwa ona kweko dandika ono tanafo mkere. Mwela Osman na kweko mamshi. Ya tanafo kwa naka kujobe ona kweko mamshi ya subu anshe jure dona nkuruti. Finjobo Derman na kweko maimbesu yenga na kweko maimbesu afobiela ono tanafo mkere. Mwela anshe jure karikibotu yenga saduriti ya bafomle. Yani boshego mbuke besono kreshi ashirama ya doma omo kurusim ya koromano alikeno krifinza sanga ila fabra mwakweni za amangramano kare bakune eni ndabri ya bunga ya buwa nshigure na amkurutia shigure ni apukasune fatu ya tanafo naigi biu nakweko maimbesu ya shuwa nsalada uru nakweko maimbesu asaduro leano zamne ama ufo mbiye mna njama kare ya nga Yesu buwa nshigwere karikibo tuye tanafomle. Alaro, unu tanafom kere ba mchamfiri. Ako, biu baule, unu tanafom kere Yesu buwa nshigwere na nkuruti. Komna biu upari basu. Ya tanafo bongweni biu shimbwenga. Ya tanafo kujuka biu nyangwandi Yesu buwa nshigwere. Ya tanafo maama bonza na koroko. Yeshua basani chamiku unu tanafom kere. Nshima kola koko biu na mieni. Ya tanafo sanja biyo kumonguka unu tanafo mkere subu anshe jure Aufu Ibrahima bau nyangbandi tieba bau baule Ya tanafo fatao biyo wangachari
yasubwa nshe jore dana nkrote mbeno ni sifo saduri na bako bosubwa nkukonkre shi jore karikibo watu yatana fwa saduri tiba ufamle ye niye nabara nike boshegu mbuki bisono kreshi umu kurusim ye nina ukoroma nwa lekeno krifinza sangi ilafa bromo kweni zangarmano kareba kune ni ndabri yenga saduri tiba shirama mdiyan sudawe mga yebuka shi jore suwadi na nkrote yatana fwa urika mbaba hono tana fwa mkare saduri na bako yatana fwa bonabe jakole warabo ati yenga saduri kanton feme ye subo ankere shigure na ankruti ye tanafo na gabi beo kumunguka afuyo nomba mkere ba mpaiko ye tanafo wampuri beo bonsko ono tanafo mkere ye subo anshigure ya yiti isa beo fomboro alaji aro bao nzara buwebu ye tanafo nyare nyore nyore beo lamba koma ono tanafo mkere subo anshigure Patrice Issa Fomboro yanga we yesubu ankunkun nkere shigure karikebo watu ye tanafo saduri tiyeba fomle yeni yena bara yeni kime tanafo yanga boshe gombuke besono kereshi umukurusi menina ukoromano alikin nukrifi zansanga makpune ninda bara shirama mdiansu saduri tiyeba do yebunga yebuka shigure suwadi na ankurutia to yanga yatanafo mbufa kadashini bufa bari berena yatanafo asan natubi yatanafo alasan yadam yanga yesu dans mashibo ankuru fare nyine shekadashina ma bafa tu efin to yanga we nyemeto ankere karepa nyemetere yawere yeni nena barani boshe gombuke be shiu mukrusim niko kini dunya pakini yesu shirimi koni ikode yofo kwa ikoyi ni meko gafre fesanga barako pamno yanga ibula noro funk mano itereke ifunk mano iba idoko tarafe dikubo kwa yake mikoni ibula baraka no itereso no kare buri watu yani nyemema isuyeno nyemema sono kare wiri kwa nyemema sono kare dongu ifo mweba yesu da mashina ya yo ama nshe tikala bari iwe sana kongwe nene kwa kino famale ama kanamba yaka jande neka nyewabe na nshira nkukonkere

sa peyi. Ba ti ka lo be na pia o shongo. Ba pene ka to na kauka. Ba te la kanga yo.

0: Etuki fire, chiba chibasu.
1: Basala ba campagne ba poma marki ba kodi sa ba master ba bula ma be bo ba baby sa vina biso nzambe kaka ayebi
0: tutu modo roche sunga satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oye baka ebale zalaka na sipor te Richard Botulli Jojo Mouya Olivier Chimanga oyebi tina ndamboe Atikala na suki ebele Ezate pona makaku akimaka na kisanula Nanzala na yende aliaka kwa fer na yemboloko